0: ruu ne da agen kuna kusechi pa ko milena chatru
1: me
0: a pota kwa kusechi ne ko vecho sible tebe da di na chatru de te bloda tale da pa pomine ne alon duo sale nyale pleli la tebe da di tebe da cha sible ne ta te kuna kusechi ne kuna chatru pota kwa kusechi ne ko lecho sible tebe da samin le le to ke ble kune ta kon ne nya poko nu la pa to ku kamo ke pon do tera to ku ka da a pop pat ta pat te chinya ne da pat ne ga ne ti le ku ku bi ma ta ko ku ka ko ku na mi na pa ha ku pat te nya nya po ne me nya mu nya tho nya da le ti nya ma ne ko nu ne la da ti le a to ku ka da mi ga no te chi le to ku da o be ta ku pa te nya poko nu ni la le la ko ne nya poko nu la ka chat man na che no mi ba la cha si ble ma ka ge che te na cha tru a yin ne me poko ne tho ko nu lo te na pu mi le ne khu ni din ne nya te na la nya nya pa be pa khu ge ba da khu te pu te ba khu te pu te ba da pa tho da wo ye pa cha pe du te no chi te no da da ge ge da ba a ta ni tho pa nenwi si ki di se dure ba kunu to kuo de la mech ka na ma si la ni la tim ni mi to le cho si ble le a ku ni la a ta le ku e da to chi che ku bi de da mu tu to da ke o mi o ti de da pa to kunu wa ni ne da pa se chi nya po we du kuo mo cho si ble o ka ba ble o de mi bla da cho si ble te te to no mi ma no o chi bot chi chi bon no mi on ta la to ku wi abe ta mechka da halla ba ki ba tai la ki te ta lele bu da ba ki de da no cha tu ne la ne pa de pa ge le ame ga tha bu ne te na di no cha tu pra cho klo te ne li o ba li pra ku ku o te da di no no cha tu lu da ta te te ku ki ta le pa te na di. And don't give a lift hand in it.